0: Pai, pai, pai. Pachunia te amayo. Ina sa seguan. Ina pupichura. Maracha bubo. Maracha aya. Chaya pura ya nangata china paiwan.
1: We are champions.
0: 你强大了有力的双臂，撑起了所有人的希望。